0: Enganga na muriyo komoreng.
1: Ehe.
0: Hey.
1: Lakini doctor abantu banene bane muyivuli abatibwa murenga irinali ule murenga.
0: Eh.
1: Omurenga kwanza nichi kwanza omundu abantu banatamenya omurenga nga nichi.
0: Omurenga nemot. Nibe ndi omurenga oyo nemot. Omungu muhange kau. Ine kandi wati cha abantu banene elangirende abantu banene. Ngende somaho oma Biblia. Hakaba ni kama Exodus chapter 15 verse 22-27. Exodus 15 Allah makumi yabiri nibiri erikokolo makumi yabere nendap. Hakaba hat. Then Moses led the people of Israel away from the Red Sea into the desert of Shur. Then the water was so bitter that the people could not drink. Moses prayed answered to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood, which is thrown into the water, and the water became sweet to drink. Nibindi obutuko Musa nana banya Israel omocho eche mara. Neryo emare yo amasewa yo inyakame mwabetunga. Neryo inyakakare ha tarikiba tayo mwamara. Nera maesia yo musemo wat ama wira Yesu at ngakore nyit at utuo mtu yoyo uteke wa mama Yesu na mama Yesu akende seherera na bandobo sia ba malwal bakende kulechi bakende lama. Nakwere ne mwachikola abantu bamunya maesi ayu babere banya maesi ayu neryo bama lama obuli mruosi amuyo mu buranda. Neryo mabikolesha kama komreng akauma wakate kunyi wangananya biuma ben ejiko ebinane bikopo ben ebya magets ebyo si ebinamu sirenge yisande
1: nga
0: kulenga na yisande nabali yonyobosi mupime. Abali ya inyubu nyuri kilire mupime. Neryuka sangana. Ende omoringa hosi. Awa angana sanganau. Nebyali. Omoringa. Tronkana lia umaregime. Nibu ambu wangana lia unge sisou. Wangana lia unge ngomusomu. Nibu ambu ewa thumbere umambok. Ebiti vya kwebio. Neryuka sangana omondu. Obuko ule ribualu alweri. Ama vini elu elu malu erangatranu. Nerinya visu wawari ngani. Wa moringa nero moringa imuna bya na hurikira obo buyebwa ne bible ikakanya ko namba ono sina ndishalekau namakolisi akusibu na ribu ndi abantu ba herew kondre ne dawa ne bomulu banyiluka mu moringa
1: inga kwe bwana ne mutayiburia
0: net
1: omoringa
0: eri
1: ne lia lwa haye
0: ndri
1: kwa mbone mute
0: ne mute
1: omute wakawatikaya abantu bushi
0: wesinja
1: omu Adventiste, omu Katolika,
0: omu
1: Abushi, niku wambu bakasunga obu watacha.
0: Wasinja.
1: Nariyo, Dr. Moringa,
0: hey.
1: Omu tu yu,
0: hey.
1: Asika anakunu kwe?
0: Omu tu yu anakunu. No monja cha, aba kendishe hika okwa spasted people Moringa kwe mutiri. Ngeshi aba gavirao au aba kaya gaba, na waba kisha ale raku. Vaka wanza kuhu, okwa bia nama kanyebi. Kuna hanema munduwa kanya chendru, ukasi hayo mwazi. Kwezi wakani ya chendu. Iukati manjiseya. Hey.
1: Nariyo, doktor, tuchene na u. Lakini, ukatunja ute omomurenga. Omurenga katunja china. Tatuwera.
0: Omurenga, akawatika ya. Okomundu, oyikabia. Inyabri umesi ya vitamini HOC.
1: Nga?
0: Hey. Mulia vitamini, ayu wakete ma iron. E vitamini aya ni ayu, ya ikareka omosas, inye lu haka yendra, mpaka erika haka ya. Mulia vitamini ayende, ayiva kete mwachi, ma fosifiras. Fosifiras, ya ikareka omonia tunga ekilibre. Hanemu omundu kagende, iwa bia omundu kaitenera.
1: Uka itenera.
0: Nga omundu hili kuro lususu.
1: Lususu.
0: Neri, iwa bia esu nga kulechi, esu sinemu. Munye vitamine hewa kete mwa magnesium. Magnesium. Niwa mbu omundu amabia na mkulishangu. Shangalo la estoma.
1: Mka.
0: Hey. Hey, munye vitamini C omundu ye anemukoleshangu shangalo na meso. Nibindi muriye bendu bire na kutsebu.
1: Nikuwambo. Oko ukatunza makuni woshi oko okolupitali lwa Murenga.
0: Okolupitali lwa Murenga tukatunza makuni woshi. Eri hakwe shida.
1: Naro kundicho Murenga raro se watasunga mayele uwe nani uwe wisida na ukata uwe tika kwanza vandu.
0: Bo, nibindi esida ikabye ngaire ruhande ko makoni. Konde ne chendo echo mundo kaeletera. Ariwo makoni haliwo wande watu kabana mwobuta mwobutandu. Esuri echenderera eri college. Ereba nao kumufwano. Hanemu waenda ngo matsotsu olututu. Eso ambite kasine. Nari wasangana olututu lilo abaringira muonindu, labingira muonindu no mames, no mwe no mwe matu. Nari elo abirikuletera obukoni obukaliri. Riwe wa mbomondo abirilo la kasere. Ahabo olututu lusa. Esuri echenderera eri butimbino kende lusanga eya okendeye. Nari ebo bolya ne bulere bukabenga bukakuleti ngabula irire kala irire. Wesinja
1: to ne na utu doctor tukataka naye kwanza hake no ndi mukuni na yanano ta sere mbere kwanza time shock ukana buchira kutse chiswahili
2: ngabwe byoshito
1: ha ingana sere mbere ni mikro niko
0: niringale lyeshaka buya
1: ingana awo ngadobi kuti no mushakolo
2: ye chinwa
1: nario amena nende
2: amena ngahula mu kakule kazi na lwebeni nguti ya remari murungu mweri ya moisale mwe kalaweri ya murunguri beni na roneveri ya rekwa ma radio ya Mureng chipindi echi ingania moli kaluku radio ya isale na ya hanu na ungana andamu kwa maya yubi shibi kala wa kunonga ni nabi kwa mira na rona rama hanga hanga hanu wa mwere ni ya mavegana ya kuna sana wandaa ngaye butembo ngata ewa Murenga na runa mwati ya buto promosyo mduka pima bure na rukuna sana etia omundu manki tuwe vanu tukande tulwere
1: echo
2: ama kuni sina ndevu angaji emiki ya varanyihamba mbune sukari na muwanza nendu ya vriana ni umamubere nero ngabwa ni tia vandu vase omokiriria mweyo omolukanga masereka mobi chindwe no mumusye nene no mongulo mwiremera mwaria mure kirima kiriria iyo makere no Muringa nene promosyo abantu bana mpima bora ukaba bipima na wamenye kikagusumbwa ngo nichi
1: nario ewe asa ukalangira ye doctor yuyu ya Murenga wa mulangira uso kwa usa uso kwa uso macho kwa macho we unawazaka ni doctor Murenga ni nani kwako
2: ye Dr. Murenga na vela ngira vire nyiwa chichia ama vya nguwa manye sabula kunde nabiriwa mwabiriwa ndake nere mwasera ndake nere mulia ena sino uri hakalu ma nere nabiri muhira mwamaniwe ushine chikale kana nekunga wane tibwa shute chipindi chuku radio kwe enoka ukoka vya isa ale atijie nariyo kame sobewa wabeni ewa mabera wote wamabi hiko ku radio ubona na banyabeni nabo base na ngabwa nche banyabeni nabo base batsembe omoto bahike noka huwa Muringa omwandre veshe ko gudro kwaho ne parcele yaka ver okoma okumar okumarembe
1: okumarembe
2: mundu ni abule tu
1: anepangarte ndata endata hanepangarte
2: ile kwa yaria hanene super marché
1: hanene super marché irimo ama
2: amamenea shodawa shadiali ya biali ya remo makadami ya remo na muri ya manene manene la vera langrao
1: utame nani ndi kwanza
2: nje bakanya hola mukakure kazi na rembo tero ye chiriria omolombia mweria
1: batahe omundu akagwe kwenene ni kwamba Dr. Murenga ni doctor ambaye anatunja kupitia chakula mbalimbali. Yeye zaidi sana ni chakula. Nakwambia kama kichwa inaluma, tumia chakula hiki na ile chakula inakusaidia. Dr. Mungu akubariki.
0: Amen.
1: Tunena u doctor ni kwamba birobe no unautyo ko arrivage unautyo ko oko vyuma mberere mberere

kumbe obuholo iwe tsuka omomutsema okwawo obuholo bukagwabiya omobuyingo bwawo iwe ngawe mukatoka erirunderia bwabande bantu kunde siwangarunderia abantu bachuta wete siwangatoka ereha abantu bachuta wete chikareka omomusabe wetu oerisaba obuholo tukaba tuti Yesu Kristu mwabura batu mwabe watichi ati namaba obuholo namaba shira obuholo bwage niwambu Yesu Kristu inanauta okobuholo mwatoke ritushigirabo natuba kambu tujeba himbiba obuholo kumirata tukere yirabo itube nebene narimo twatoka erihabwa abande nibwambu omundu owatana obuholo okokwena nekwana nashanga tuka irundira bwabande ichikaba chirichi omundu wakwirya nzala shanga tukirundia obuholo kunde enzala niyo kobendu ebekareka omundu netimba kumuri chabo bakambo enzala niyo kobendu ebekareki wetrahir oburu ndo shokure nzala ndabini ndambi agana trahir omundu muri abantu bakakolo bumbaraka abantu banashingoko bumbaraka ringa nani rilolo alakini enzala kareka ewakolaba basi omabwira boti jambo akalumya kali omoshonda shetruhano esaka bere saba kakareka ewakola betumba tumbi wiba ewabeha ewa bugoko gonde kochingaha ewa loga nario ne mwatse otutolera etwaluako na nyamwanga abiratuha ebyoshi ebyotulaireko ebengana lekembetia iyahwa omokati akebanda abekuwetu omochiro cha munabure bori kibatu banzwa na masanga yabuga echisamalire ngokutwanga himboboholo omulabera obuleme nabyenga bakanire omobero ebyalaba okobuleme obukabuga enzala nabiri bakangania bendo benje benje ngabi bukango ko dilo tolere mwashibuka kanduka numuna nabugako muna bwanete ewe twedno dilo tule modio seze bute mbone beni kale njo owana mwana weno kumbe isha na shata birawa ebendo besatu beno muna bwanete omderibia uwanga na yotbo na enandi homu ayi na neho pese pese kumbe owana menya nga une omoche banza chikuwao echindu chelimber echo mwana weno atolere inyaringi kani yako kutsebu Vyari yira oho wewe. Muna wanitri, oku itwe, jitwe ba yira, jitwe ba nandi, jitwe tuka sobulu mubu wano, ne ryo wago, tukamia nga motu wabweru wana basha kulubetu, ngoko obupangisha, bunuwene, naho, situ sabirwe eribi abapangisha. Nyambo, omundu wakapanga, akabia nga tumire kutenga nabulirwe, chendo chilebe, omobwe ngebuku wewe, abasha kulubetu, bakambo, ehabi ya hare, ehane oho wago. Abasha kulubwa bwabati nasa itwa kidamani tukakangira ya ribambo arigero homwa wachebanza chao sehyahe sarangate ekyo bandu babiri bakatweyi obaka hulama makara kunde omundu owane omokar oyali omuchicho provisoire ali mo parcelle provisoire kunde chiro muka makesha mutsumula kumine himbeli karne nichi echebanza chiwe nichingaha ne play nyumba no niwambo ani aho nao akesha shagula ibohwa kende shabi Nero okwanya kweluwa ya mbriye omochicho kutse parcelle provisoire kumbe uweluwa ya ahoke ndi luwa tuwanda kende kwa butu na iha nongesha tungira aba nabe kuwa ina na parcelle umamizir au wen. Echo ni chilimbe echa kabere muna wanete kumbe muna naira karema kiwe kiwe ayuka ya herukwisa kukoma nyango kwa berebwa no kwa bekusa nubuhuti. Aka ukao ni ambusa limundua nga kukuna kuna. Ewa shairana kanda karema okuwa ngaira ute okuwa ngabuka lushe muluku. Luki ndibuka huka kwa kahende kabana ebe ndobe satwe byo omundu akabire inire byo niambu unyo machibanza chaau niambu nyo munyumba yao unaute huka hera ebyali byagu unaute no huka lusa yo lukwi amaisha sharsha kala kala ebe ndibika bika hika wangana somesha bana bondeke wangana ula kachinga wangana ula kapichipichi wangana ula nakatoka kunde ese hare omundu anga kubunja bunja na omulu kake sona shuti ah sina shi ngongesha shapo kiroko bondo bulambo bwa kundi aba kapanga bakaba nashamba dabini ndambye abantu bangana wuri aho rakantu karashoko bundo bulamba nero kumye mundu ini ya stabilize umuntu ka stabilize amaisha amaisha otwaba katwengire omo karase riwambo abanomad iwo mundu munagure wabukoko bulambo bunwenja cho wabukoko bundo bulambo ne njja cho ko bundo bulambo so urebya stable nabana ukatsinga tsinga ya hakili yabo munagure babagere chebuyiri hake hake ambore katufuka rasha sokera echitatumba hake hake ambore tukasuba bubangi na abana ehakili suru ya bya solid na kombe etwalwa okwebi muna nabakanga nile ngoko erremarka tengawa eri angabugenza layo mo omo chanda chomundu una chomundu shara heramu mwaka mugumu ka heramu mwaka mberere mberere
kunderere mange watu wano marema watu wabulire wame wabuti na kutere mari yarufasi fulani nga hakirari ya ngoko wakasungi ya nganabi ya 2 parcel 3 parcel 4 parcel nguna utu hanonga ataka hoberebu hanga ataka hamanyangu hanonga ishi anga herubuhuti halia hanyo lori nabende momulu nabwanete oburi murimigo ushi owakana hamba okomuhene konde kendeke echuru ya henga si omwa usuma ngabi ya nzala wanga hengira no mwerema isi huwe kirendanda ukahikayo tu une mwendiri uku mnyuwa mbene, si munashu mnyuwa mbene. Munashu, chile ngarenga si changabu layo, wamemu anau samo nyanye, enyanye kana nenawa, boya mene bebele wasuanga bula kwenzu na miria, boya mavye sinashi, hanane hehoko hekare ba wesi hiri. Na hiyo hene, niambo omundo wa karema, ilimu mpwenzala ya maku homwewe, ni mavehi. Hakabe hane omakamu guma, uki nikusha kutse mungu nga weritekere, kutse chikoma cha mususa, nero abana ebabiba nendeki. No amaisha ro mutukara no mukashase amaisha we parjuru ayo ni maisha owo botsebo na ndabini ndambi wangana ko lerilolo abando bakare ro ko parjuru erko la malolo ni luba ni ambo inje nga chilumbiro rambo ni nali yiro bukirire abo mundu wa kuri nzala kuzo mundu wa china hanga hanga yanga kendire cho munja acha ye abo bando bakakola malolo ndabini ndambi yana kanduka nga hanga nambo bon hano hali lubatizo ukatwa tabetsungwa kindi bisako ben bon anwarenga kumbi arenga hano tuka hataho betsungu bya lubatizo ine nemwindi bisako belebe kotse byali abeli ngatabeka kaliange kanonge niambu nabidi ndambi wangana kola erilol kotse ngana borobonyo busana nenzala munabwire monga wane tukumi na bakangiriria okobisa malire obuleme obwe projet obuleme bwe projet niambu kwa nga hera omwakono akishe ni waticha erisomesha omwana kotse regula chebanz kutse regula mutok, kutse regula ka pichipich, ni wa mungo kona babura neti esho galeri, sene omosoko mohano, na hono mobureme, unobureme galeri. Konde, ibiose bine kwa mbuke luwa, waso loma enja acha. Charikina wa neti, truka sane, itue mana, itue tuka kulare eno. Truku ulio kwa betraka, enoyo betraka bichina luvire, uwa mbu, hektare nguma mukavi esho parcele sez, amburete disa sengante dolari. Esho parcele says ukende ulasho $500. Ambo hali hane hektar uletie $1,000. Eno yobetake vyobechiri. Neri yobechiri yo, kande tunaute na kagala, o mundu wakabiriki wakakole mururi mutaksimen, mururi musermala, mure urende, wa ulikiribe tubanzwa kundu, wabetabuga embeche uwaringikanyo komiazi yayo. Hali wanairaho kanusu ka hektar, hali wanairaho sho parcele itano, hali wanairaho hivi na hivi. Ngapa buwira, na nabia umuhindano wa chitongole bakola mu fair grico ni chitongole chirimu abalimi basabasa muno wire bakasono chamo ngabibira kucho ambo movero ebiri hakuhihano epimana ekeria cop bakabambo hanemwe ndebia nibyo nuburembia obukindi lweshine ni abashinwa bakendiasa bakashalibia ngokoba nga kangiria banu ko tubye tukahera epima sio ambo tukaba tukatakao masombe kutia tukeba tukataka yu muka ngiritika masungeka, kutia ritu ilawa mamesosa, kutia moshua, abasungubi ya nabenda mna kasha ula epima mwenye. Nia mungokoma nala ngira akangina abanduba kitira mungo. Ngokoma nduba nitira omokawa, ngokoma nduba nitira omokakao, ngokoma nduba nitira omovanila, ngokoma nduba nitira omomakadamia, ambune epima nayo ikende vya kope. Nia mboleno, aba uti ya betraka, ngona babura neto. Owa uti ya chetraka, ini uti ya bendube nene, Nyamba unengo mundu wa Mokongo Democratic na nabuga chomo chiro cha kabere cha laba ambo chiro cha twanga nabia 2,345,000 kilometre carré erebya muso utemo nawo eyiringa 3 metre carré yawo ayo ne makosa kwa mabalangranga abanyarwanda yo bale ebo bakasome Kongo ngoko tukasome paradiso ho tukesha twa bilo machi hoche no etwa ye wa mu paradiso yo mukama Yo tukesha tukali ya matseva, ne musonge, owo buchi, ni wambwe yosi ya nisheshe, nabande baba kasome Kongo yetu, woko tukasome e paradiso. Nerubo tuba mabi asa, siba alisha runde nobe, ndobe no kampu yetu tukarunda e chitaka. Kukuma nungo mkulu wa chihu oche, eche Rwanda kabat, ebetakabi ya tuvenye Kongo. Neru, itwetu uti wako betakabi, usi tulengile nundi yabi. Neru wa sungatomu, ndo kabat, njoo wa makilometre, di metri si mamutu wa uku wetu. Neru, tuwetu pimia ya kope, neru, ewesu uti hoa ngahera. Parcele nguma yipima. Kandisho sasa kenda kula bako.
Nibambo, wamabibulia, wasunuko kwa mwati mwenyenende, wamebutumi nongata eba. Wamesunga ye mama Georgette Chibendelo, wabia mkuluwe sini mungu ya wote mwenye kekura kwa mwati. Wamesunga ye Jabon, ni mwofu ya Griko, ni ya kekura kwa mwati yoyo. Wamesunga musha

yonesha mbu, tukakola chino, tunashiku kuchikishe tuwe ticha, obubondo, aba lumeba kahera obubondo, vukage ndali olori yolo, na huwa yonesha mbu, hanechiro, tukendesha yasebeye, resembeya kuba kabu wabatia. Hanechiro tukendesha asembeya, ni mbu, hanechiro tukendesha lushomo, mubulendi, Nyaruwa sungo mulu mitoma musha wewe bubondo anemu nemu asini ya sekerero bubondo bubondo ibwa shera no amandele no bakaga banzire bintu bye aho na no tukata sekeraho haho omundu aka buga karasiko munabwire utukumbwa sunga kakashi kumbe ni chule himbu mwimbirichi ebintu bomabe uma bakagenda liolo liolo ni hane aobuleme ubukala mubuleme obwe industriel mbo ngakawa akangina akakao kako habari ya sana ndambu makadamia, habari ya sana bende na bende. Kumbe naona butu, naenda tekebiti na bende vya kakao vya mochitaka. Na rekanga tataka, bihorohoro venga habi mochitaka. Rekana hii, nyamuanga kwa katu koreratia, nyamuanga katu korera, yuwe na wene. Ukabe teka umutu wa mochitaka, yeye kinibia katu mimbula, no mwese, na kahehero, na kahunga kake. Basi, eche horohoro chine mutsinga tsingirei. Ukukarisha kwa loko vino chuta, eche horohoro yeche chine, fashi fulani na omulu tukolwa itwo bushikumbe na yikumbe na chingula chikarto no ndi na chingula chikarto no ndi na chingula chikarto na rwa shofranga sikindi besikelwa na shofranga sibikire omoche suchi onde ama chingula no igaleri no ndi na chingula gari na shofranga sikesikelwa na shofranga siketimba owe pima abihuria owe fuka abihuria no wonde no wonde no wonde no wonde na ebendu byoshi wa mabisa maranda kene cop no macho no Shalita hake ngira omo metwe, ya bandoba mabawu, makundi mabreta luka. Injo mulunga kangira ya, hapa luwa naba kakula, hapa tuketa she shire ndi mibiri miumame uma, hapa keta shatunga ya handa beku wetu. Hapa namu nabura baote miaka 12, 15, nga babu era chinduchi uma, nga bakangania ngoko, omundisha kululu yengi. Kunde obore mundu, akabu tawunia na ute haba nababere. Nyambo, omundisha kata wati, injebo, njeni na hikiri haba nababibushiba monda, na mabere, babere, na mabikesha, ibabirikesha. Huna mahika nga genda ninyo. Nyambo, omundu uende bia honge chikome. Ye, omundu akabuta wune na ute haba nababere. Na kame keke kai. Ye Sofia na wai. Mwali na ute vero vende, vende ye. Muna wire. Abre buta nichi haba nababere. Naba nababere yabo. Nituwebe butive kuwewe. Nyambo, anechiro tukeshi hiko mabulambo polebe. Esi tuangasha troka na resunga na chirebwa. Esi tuangasha sunga. Esi tuangasha sunga. Makagala na keru tulanga kakwi. Nerekumbe hanabia umana uwekindi ni. Wa ticha akabate baba ambo wewe si chirika ni akarundi ni ambo aberebuta eshara na buta nebya ni ambo ukabuta esu wanabutwa nebya nero twamenya chotutia nero omundu akatitateka ni euti nauta miaka 12 13 14 15 20 aho amaishi nakesha kukalakalako kunda hania bandu munabwire omundu akabitsukirika uri mwere miaka amakarandi aho erwa mnyango ko emisa ya una masaka ke ina masaka ke ka ke Nuni mambu omwa na wamu na wire. Bamende mwa na wapu kama. Eba na ute chitaka. Amabe here mehorohoro. Ini ya na ute emi ya kakenzi. Umulo na emi ya kakenzi shangata lukoka kaka here mehorohoro. Mambuni ya wat ngima akana ni ataka ulahu ni ataka here hia. Ini ya ataka homuti. Omwa no yu. Akende sheremi ya kavesenge emehorohoro ya barakula. Nuno shanga batu. Nabiru bulangu ngendi himba muchi. Apre diza. Amabe hane chitotindeke. Sa angabu lo muti. Owa ngayrati. Owa ngayrati. Owa ngayrati. Molopago ini himba kanyumba kewa keshombao. Wina utinga ula ya meti ya yoshi. Nga kukaki mbirichi bloki sima. Leno ya kari acho. Ni wambu. Vindubi yoshi yabiyo. Nibia rita kwa mwana. Nerungana kanyokumeti ya rengeno. Okobabe rila bukirania. Ababe re. Yirabere mwana. Ota miaka karanseng. Nchishi ya benga. Nerungana kanyokumeti ya kura tuwele kukaka. Wambu ni miaka ngapi ya. Arenga ni miaka saba. Ibe miaka saba ina mabiro masengandi kumbie. Nero basi hivi na hivi. Nero kasunga. Ebe ndubere mkula bako. Nero na chucho chikare kana ndi mubu wacho. Situ langira emisa. Eya nyamuhanga yuwe na wene. Nyambo obore chiro ngokobu nacha. Omuka makatuma abali mberi. Atumu ya tumule abali kabu nwegi. Nero wakatumulo mundu. Yomocho uweteko. Na wakana hika omoche manzacho mundu. Bono tuke mutu muriratuti. Iba langira kwa nene uneho. Ule ire kuchi. Omuka mashanga tukirichi miya berebwa, shanga tukirichi miya shofranga, tuwela tutiba tuwela, ba, ahumule resi. Na ahu baka haba tumabali mbiri, omuka maka tumabali mbiri, wapole chino kwa baka sivya, abre hera mete betuwa hiku wewe, muso ndo lemiri hiyo ndake, mureba yena hembole wanga heneo alu, omute betuwa hini ala sanda. Eba langira, ayona ute muka kururu, mutake mondashi kururu mobi ya nabeni, ayu ya potebi ya nabeni, ayona na ute hanombeni, mutake mobi ya nabeveri. Abo, yona na ute hanoho, Even naive. Now, abandu mtu wamea tukaseba tu, tukakanyo kwa vya Kongo.

0: Masakane ni bubeli
1: ingata
0: bolo
1: bolo ukwa tuwe hira kwa mukekero tuche tundherero
0: ni mambo habiche enzala muye iko macheho yama yabi iko macheho abantu bamaye bola ebare muri na behanda ebyo siombo
1: Kaya yana tabia na shomboko.
0: Iku ndi musi awa. Waka kibeadra.
1: Musi ya lusi awane. Mwanzo musi ya lusi awane bohemba.
0: Chikale ku si wangeye masareka yomboko. Si wangeye chepese yomboko.
1: Amatembe masa.
0: Usanane nzala ya biayo. Mubabuga ye shomboko rie iko machipese mwene rie iko machitumbero. Andale ya veri kororia ai abantu babiria mekangat abane bare muma ni yumere bolo kuma bolo mutibuni buliga nyamukungu ni kavuta mwana nario achara chuma bamu wambuno ekirimba yiririo bolo abande mbu ekirimba ne haye Ambwa mungabuja baswaga, wabangami nye kirimba ngane haji. Neri, haba kabla buhemba hebe baka buwe, wama haba hikamo baswaga mbo, bata hiye mbo ya. Ambo siya mbo kirimba yiri riovolo, ne haji kwe. Nje wa baswaga ndi kirimba na chuhuwa chetu. Ambo kwe, ambo tuwa mwame tuibuche. Neri, wama ye kirimba. Neri, amukali muuma mwirawewe enemu gan mugalu muri twanga holama mugalagandiri naria mamu mwara tutahi ambukirimba yiri riobolo ye kubeyo ati majiri ai ati ningende kikayo ndina a ye kubeyo jishi kirimba yiri riobolo nario Ama vya vihatwe kanati, nari ya vya vama wamba, tufoyere mwalu yamba. Yekubeyo chisi kambujeri riobolo. Iyo yekubeyo chisi kambujeri riobolo. Echirimba yeri riobolo, yekubeyo tae kambujeri riobolo. Mumburere mkwara mbia wetu nendanda, yikubeyo chisi kambujeri
1: riobulo.
0: Iyo lechesa chisari mwaswaga, yikubeyo rero kambujeri
1: riobulo.
0: Echirimba yeri riobulo, yeri riobulo, yikubeyo chisi
1: kambujeri riobulo.
0: Eritrahimu katami bukireti, yikubeyo chisi kambujeri riobulo. Iyo yikubeyo chisi kambujeri riobulo. Mukari ubalwa mosia tagalana. Yikubeyo chisi kambujeri riobolo. Akika lo momu hitamo lo hande. Yikubeyo rero kambujeri riobolo. Ay ye ye ye ye ye. Yikubeyo rero kambujeri riobolo. Echirimba yeri riobolo. Yikubeyo rero kambujeri riobolo. Gambi choko wetunga chana kere. Yikubeyo chisi kambujeri riobolo. Gambi chebo heranga bana yiyo. Yikubeyo rero kambujeri
1: riobolo.
0: Gambi chebo suanga bana kuyo. Yikubeyo chisi
1: kambujeri riobolo.
0: Iyo nabata njive tubatrahe. Yikubeyo chisi
1: kambujeri riobolo.
0: Haba mateno mundo.
1: Yikubeyo chisi kambujeri riobolo manji.
0: Mbiri yaba kumpurebe tubana yiyo.
1: Yikubeyo chisi kambujeri riobolo manji.
0: Iyo nabasukariba wa mwongo yikubeyo chisi kambujeri
1: riobulo
0: mumbiri yebitonga bana yiyo yikubeyo chisi
1: kambujeri riobulo
0: iyo

0: kuba yokisi kamuyiriro bumanje
1: mumbirire batahiwe tonejo
0: yikuba yokisi kamuyiriro
1: iyo karafuri wa mwe mugongo yikuba yokisi
0: kamuyiriro bulo
1: iyo masudi wa ponendanda
0: yikuba yokisi kamuyiriro bumanje
1: iyo kamuyiriro bulo
0: yikuba yokisi
1: kamuyiriro bulo
0: bumanje
1: nario ambwe olimbo luke luko yo okoyori obube
0: ayekiri ekirimba yiriri obulo yiriri obumanje
1: nerie nibombo omulo abo tata bakabe kula na boso kulo bakakula enzala yabyo moche uwo kusango kwishi neche kale kamu na wiritwa byanga nga hetu le monzala sisi undrachi
0: shombalo
1: Namu na vuretu wangane mbambu. Yikubi ya vota mbo yomu na vure. Yikubi ya chisi kamuyiriri
0: ulo.
1: Asiongeta siyavirike vota mbo.
0: Yikubi ya chisi kamuyiriri ulo.
1: Wamarondeli here kwa yoko vota mbo.
0: Yikubi ya chisi kamuyiriri ulo.
1: Wamarondeli siyavirike kwa yoko vota mbo.
0: Yikubi ya chisi kamuyiriri ulo.
1: Wamarondeli olukondi wa yoko vota mbo. Yikubi ya chisi kamuyiriri
0: ulo.
1: Iyo wamarondo mulumba weri ambala. Yikubi ya vota mbo. Mbo kambuyiriri
0: ulo
1: iyo kambuyiriri ulo kambuyiriri ulo yikubye butembo kandi kambuyiriri ulo
0: amako aneyo no mungwangu aneyo na bitu bineye sombe yitwala masombe eke yinena na makona na bikene ni milumba yeneyo abutembo yiriri ebyushi
1: yiriri
0: ulo
1: nare chale kimba chabere asahayi
0: ebutembo
1: Setu chishambo kana tukendi yechirimba. Kusangwe chirimba, eripo mbwe chirimba, ari arela ve musaye na ri wandagadza ako karamba kwe.
0: Enka
1: neri yeri echaro
0: chirimba. Neri kwa aba awo ndikavisha tumati kwe chirimba. Katukavya twavya kundi echirimba ne lwanzwe. Neri olwanzo lukavya lukakuma kumivi yoshi neri kwa mamuta. Rave wa ma ewa mabolerwa tumuwe tikaye. Neri vamo. Cheche chiri.
1: Nariwa yendo muwa wale yomu chirimba.
0: Ne chirimba, chaviyamo, yomu liobuwa muwa wale, ayuri ya kwanza kwa mbesa, ni mambu, haya
1: yoko. Mungu si chirimba.
0: Chirimba, tukawala yomu, machi chirimba, itu wakawala yomu, onkuva muna wiri. Kwa kare kubakawala yomati.
1: Kuva kasiri, lwa mukende heruka.
0: Ya kana heruka, kaka herukira Yesu, ama waka herukira Kristo. Nariyo, wama le tumwazi iyo kirimba nibu uuma mkata kebindu vya haa uuma na liwoso kuluwa nashi iyo kirimba wukere tambene ya kere tendimbene na ituwa yata ya mwale walewe na liyo ni hikumu nyumba
1: na liyo ndiyo pundu bukasa
0: na liyo buguma bubu
1: mwletu ya bulo mtuswe amba atuwa hiri reba geni
0: ituwa hiri reba geni na liyo lwanzulu wa miyaho
1: na liyo basi na bandu ambu kirimba hiri ya bulo tuja liye kubo
0: Yeah. Wasi njo kolwe mbono kumwatsi abasha kolugano luba matse meralo kunde luka kuma kuma abantu twaletera abantu boholo babya mu buguma babya no lwanzo ebakala bu kunde obulo tukawala kwa mu bumanji kunde akana bya mana wa bulo nario akambya mabisicha mabya atatabya laweni watse bobulo yali shebwa mbu ndaiwa mabya kutse abu ukawala uba mu bumanji na wala mu bumanji washinji
1: akakengise
0: ni akara alwanzo kundyo lwanzo shelwanzo arekara bolo mundu kusere are sunato mundu washinja alwimbolo obule mundu na mabiyuwa ali akalyo kwena neko na ali obuholo akavyo lwanzo nerio lwanzo lwetulu au ndina yamashe wati kwa na namata kako mukekera matuma watino Havya mulume muguma, na mkeri muguma, na mwana muguma, na wakala babo, abotata murere kutitubwa mutuka olamo, abana babo, na wale babo, na busungari. Yerio, wabiri chirabo okubu hiruti, kuchoko, wabiri chirabo okoche, chesendebele chubabiamo. Yerio, wabiri baikaho, ibo wambuku hiru. Mwero tuwa nama saba nana. Yuki ita tukinjirayo wahe. Yotu njiraye. akubandu busha abana babane abambasa bana balona bana abashongari nabo munyokolume nabandi busha twingiraye kwa ukita tukarengira rero tusombolana hano kusangwa twabereberekiro arimo bakatuha ka lunga luma kose akeberekiro cyo nari ukitsu kinje ayo kengera nende nari babaraba bayitegereri babwa ayo kandi cyinkirane wa aho ndati je mukuru nje mbe na nje nyilabe je mu no ndi je wa mulere nje nyilabe ari wa mashabanika umuntu muhuma ye nyakol me bwa ari bwa tuti tubu si twinjire o mwanu yu yoka yo tuke yo yinjire kunde na mabi yinjira mu nje nyakolo babimbe kitundu omwanu yishandisha sunga irikala nari umwana bamwe bambo yo yinjira mbo owa yo kenjira kuna nyobo sisi mwanga yinjira twamwe watu tsakandi njira mu ndumu woma wakoto lya babere kiriba hakandi njira babere kunde akebere kero kireko ko bandu babere omwanu yu yinjira ah omwana yumwami njiri ana mwana tokare eri ere gabe bendo yo winjire aberi ikamo omwana ine bati ati nje ko ngamo ngaro nde river ambwe ko yo kania hi kwa malwa sha ya beri chana nyao ambo mwana se mo nyumba tso winjire ama kwa nyota ye river malwa nzolo ama mama ko yo wa minjire ama sha lwa ama atina nyokoluma nayo kumbyali njira manyami njira atina mukaka atina sungali ati nabagala betu ati hinangabye munu munje wena sina ndere akobyali ebinyi abatuli asana bwe kushibate binjira amba mutse ya rondi bindi bitumbi kunjo mwana aberegana ati sia ndere na mutu gato tibakasa akashali tukindi njira mu nero abantu busi omolwanzolo wa mwana abana bushi nabantu babo bushi nabagala babo nabali babo nabale babo nabo mukaka wewe nabusongali wewe nabasokulu wewe abusimo benjira nari kikigabwa kityo lwanzo omwanuyu alwanzo mulungiri ya bushi bama yabi mubuheruki nari kwa obuheruki mubwaluma nakisanda bwala machali andeke nari tukashima abushi abakana kabantu bondeke ini injiri nyaye ko mwana yonde kine murambera nde kyomonda nari mwanoyo yukanisha kulami yukanatula maya no mwanoyo nari mwabutwa amoka yo mu mambu yumari nari abiringiri abantu bushu bamalubula kundi yongera wasinja almuke karase wayo olwanzu
1: namata shima iyo kihungu aniha ayizina hemadiwa na Kristina hao mana kinywa selwanzo Nazari aniyo yilambula mwana mwambwe kinywa selwanzo hena ndiberura na Alexi protokole ukumeri ayo yuka ngabye na ndo kumeri nari ne lunye sha tingulodu
0: ayo ka ukamo ukanyitse mesho wa maola yo twasomana ye kingereza kama ala mu kolege ku university iyo ko university ngashimana bape bushi nabo bakubuka kunde bakaba ndubu shanga bya muke na munene bakaba akomeza ya bwana tukaona mumeza ya bwana komuni
1: ngabe ngarwa nabo nti bakanyi bakanyi bise kilatini
0: ewe kwe ye baka komuni kwa bandu osine ni komuni yo lwanzo eh
1: na mona ngali komuni ndata naenda leta toke kilatini
0: ndo mino ya biskuta
1: ndo munda wa
0: ye jana manzo ngabe shimana ngala ngero muna mutaka ramana mutaka yale abantu usibari washinja mwanzo mukaga banda nanga shima
1: eno kama bakaka kanoko kanaria kuleta
0: eno kanoko kanaria kuleta lolo lwanzo ena shuka wanzara sakano mwase daro ewa wangu kakara bula kwi unasemire ukashima
1: kanoko kanaria kuleta muri ako
0: nari komundu nyuta nyuta kakala mayo bandu bushuka songo munene abatakana asoba kine na humwire wasinja ya lwanzo ni buhuma narubakana ola mumugwe mbu yo community communio ne mumugwe woko ni mutega chingereza communio
1: na nabinyinzira nasome
0: kilatini natumuganya natumutu asome chingereza na yalikishiwe tu ayo nabandi bushobo twasoma nabo university Yes, Muhanji, a galasha como que we chavandova nen.
1: Kusangwa eti latini onoro ndaraju kusangwa kambo katoliki adivandus.
0: Adivandus, katoliki adivandus. Adivandus katolika. Na yamuna na nganza
1: ju. Adivandus. Na nyanziri na minyo yo andus.
0: Yo andus. Na kada adivandus ka proton, protos, protos. Protos ni wambu protos adventus neri adventus ni wambu aka abalindiriri umulindiriri neri umulindiri akatsema akavya sunga mwirawe waka asalasa dari matsema wesinja
1: ukakana ingana yano kachisomo kuimulo omopenari ni ati domino fabisco neri ambo okomo spiritu
0: Kumbena, yenu nata mwenye domino kwa bishku. Ni domino. Ni ya mesavi uwene. Kutia, wasinja. Nalewa mwema vio uwa, mwase wa
1: luanzo. Kuna mwenda hivalibu
0: uwa. Luanzo, yesi valibu uwe, nalewa nimu uwa bamadru uwa. Luanzo. Muke kera mwene ni uyu, ni uwa bandubu usi. Avanzene, mwema kahole kire lana. Avanzene, mwema kakola mwema umabondake. Abanzene bubaka tingana ya omusenge abanzene bubaka kola mubiri go ha uma ni akola ni alole mulera ndio basokulu babara babyanzana bokire kire ibahikano bakakura kurana ndio omulu omuliki wo lwanzo ni mambo kamba la upendo omuliki wo lwanzo ingata ywe makania ndake oyo lwanzo chukande mukaniako ubyemo tukala yira mundu kusitse abiye lwanzo Alwanzo lukalu avivya, nobu takibwa kanyirera. Alwanzo lukalu avivya, nobu uma, nereo abandu iwigarandeke, nereo ebatsema. Alwanzo lukalu avivya, obu olu buavi. Alwanzo lukalu avivya, ati, yuwe nziri muli chavo, shenge shita muli chavo. Alwanzo lukalu avivya, ambu hakuwewe ngaho. Alwanzo lukalu avivya, abandu valuri omubiriwe mulero, nechiwe kishichatema, nalibaba babre kondimisu itu, nalihano otu higera, tuwa vilikikalano, kumu Brusele, obu mchi Afrika, ibuka wala wamu Brusele ya Afrika, ya votremu.
1: Nari, watu were misandela waenyo ikui, kwa vribu tembo inasi ya hula niri nari.
0: Amena na u, kwa vya hula, unari ya mandiwa wakaringe kanya watu, siwa saa nzabo, chale kini ya hua ni watu. Pero uyuke utia vushi vavye no luanzo. Kwa misandala wetu.
1: Isi nasi hula misandala
0: mwini. Eri nakunde. Eri na uka wave halambari wanga wakatsuma. Nenge shima. Aba nyachi sanzi vushi. Aba Kristo vayo kundi wakona yako tuwarungira. Na natuke shima. Unomuole wayatu. Yake shima aba nyachi sanzi. Alu mbolo luanzo alu neko. Mukanisa ya Adventus. Uka yolo mu Adventus.
1: Enande vrana muko hewa ye.
0: Otia. Inka na busi abanala bako kambali ku nokora dioma to butembo beni tukashimaba alwanzalo luya kolera yeyo mukalo leho sheyo sitwangeberwa na mundu busi ayole eh na isa bandu nayo wa mamulangira aba ndibali che bali che tunabo bana nayo nesho niwa mbone bini mbabyo shi aho yikare na mune wiri tukashimaba kabwira ko babiba kabwira ko mukwana na bakakala labyo ko lwanzo tukashimaba nabo
1: ngata simbaka ndekimbo tukasondirirwa muno kusangwa twelire buna
0: yamutaita
1: shabola na buwire yotaita
0: shabola na buwire
1: buno bwa mutemi na buwire
0: taita shabola na buwire
1: Gambi choko wetunga chanakere.
0: Taita ita shabula na buwire.
1: Iyo muraga newa ya herukae.
0: Taita ita shabula wa buwire.
1: Na buwire buno bwa mutemye.
0: Taita ita shabula a buwire.
1: Iyo taita ita. Iyo taita ita.
0: Taita ita shabula tuwa buwire.
1: Gambi chechere manga wanakere.
0: Taita ita shabula mwa buwire.
1: Ngambi chemai kweyo muna wire.
0: Taita ita shabula babu wire.
1: Mungerevi ya wama atema mundu mundu.
0: Taita ita shabula babu wire.
1: Mungerevi ya chia anda chate ndrema.
0: Taita ita shabula babu wire.
1: Iyo taita ita, iyo taita ita.
0: Taita ita shabula babu wire. Tai tai tai shabula na wire. Tai tai tai shabula na wire. Mumbere re maya wetwa na yo. Tai tai tai shabula na wire. Na Maria wa we muongo. Tai tai tai shabula na wire. Iyo tai tai tai tai tai tai tai. Tai tai tai shabula na wire. Na mitimo chaswa chavarega. Tai tai tai.